nasa iing kabala na. Nasa taong magisya na. Kulat haki imakulat yan o di kayo takulat ulin doon. Mungin ta doon.